sisi ya uu. Ya sama makusa. Amuna yeye, amuna yeye. Kuma, sama makusa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makusa. Nika soka.